Bibia wo mu bi se traffic ne tia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyo mu so. Die be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Nemu me kancho bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia ti ma dia wa surprise fam so. Di si

Bonsoir. Ye mamu ni na kwaba. Na ye mama zo ene nmeba sempa 94.7. Ene so obadie adaruma ya seshi ya minia. Bebi bia wabia nyakupon on shaw. Antun kwem enfamao. Mesese utye bibia chumadia. Nyakupon emo 50 years. Enka wumfiyo. Bebi bia wabia. Na nyamenu mwao. Adie bia wubomu mpaye. Adie bia wushisho wabrabomu. Adie bia chese. Wushisho din dia wubomu mpayache. Amen inano. Erade nye watum na onsa entuminka. Enen rey. Se yawye bi ewo odon pemu. Yawye bi ewo ntimua. Se ewo mwajemu. Yese odum rane se onu mwaw. Na ontun nini ase enfamaw. Se yawye nwo wune meni. O 36 organs. Bebi yawye shebiya. Eye sun sumu yawye te. Eye sun sumu yawye. Erade nyankopon entun fi onfamaw. Na yawye ni ewo wundi ya ni ewo di onfamaw home. Wadi diye mua wunshe niye wunsyo numua wunshe niye na yawye na bete ni pedye ni mua. E drobi ya wunu miyano. Obadi ya enkawo mao. Na entumintu yawye na se enfamaw. Se eduwa ni kwa nye papa. Erade nyankopon brim. Onye eduwa no so. Na onfentu yawye na se yede enfamaw. Ehifa ena wa samre ya. Uti ya sampa. 94.7.

yen kwa ye next segment. Na fi, yen she, na yen so so. Question na mi bi sa unye, tiye. Adiye na weye bema unye oba tia. Umpe ewo awariye mu, umpe umplantu ye mu. Eye di adi. Oba unye bema ti. Adiye bakuwa umpe ewo umplantu ye mu, ana awariye mu, eye deng. Ate se wuno partner ti. Na oye abe tumia fa suye jano. Uyo ba utie mi, uye bema utie mi, both side niya. Adiye na in relationship. Adiye na wopatna ya uchi, adiye uchi one, bakope. A uchi ya, se unyo bi chempna, ana unyo bi waria. Nipani ye saadi na, undi nipane chi biem au yasi. Ede adi, yeba, na yabe juwa junche.